na me nko Dubai. Obia ko US embassy 3 times a bouncing on. Be mu cry abu. US hona opese okwo no. Obisi to US wo bre onyaka wo Ghana. Radi say, "Se mitina Ghana ne ya na se mitu kwanya ne ye." Yo biya na kwancho be buano. Ena so biya na se anye ye. Eno interest e usu kwanya anye ye. Ina ni se ube bi sa eradi. Yeah, enquiries. Efu nyankopon ho.